0: Moçambique, Niafa.
1: Kuno tukwenda lechela kupika nika hapa nchini wetu wa 230 metri. Onda media, frequency ya tukwenda hapa 260 kilowatts nepa FM, wa 89.1 megahertz, mononta unje shinga. Ni mpaka tukupika nika kumekanya lechipa 90.6 megahertz. Siyadiji ngani tuputikiri siyosa kunti na wale tukumapotu. Pakumanyiri ya nikupita muna chilambo cha Mosambiki ni nyilambo iya kusa. Pakumandika hapa pepa no tuwe nkuwechita ngane siandale. Pakutioshila amunonta unjishinga pa kwa ngana chitu kunti na wale tukumapotu. Kwende tujambeshe ya.

0: Miasa. Mujemo, se crancani, senti porichisi, somese to pochilani, pa ningomino, it's the sete oration di pochopano, e cucita, the sete in di 6 minuti, di 39 secondus. Nkanis mini senti porichisa, fica, nicotina pangurista, non di andiat musina, oa maput. Liculu, lantambi menino, io falici ancani, radio Mozambique, ti quende che era, di incito, se me ne sa cruce 4 qua, mcignangia. Calani pa fupin di tuon vera, di poti vera con i tuon da mcioglomo, wa qui, ba, cosiana, come di tu, ti cutingli pa fupi, nimbo za, conoco Mozambique, di poncio, madra era, a gomberino la Africa.
1: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nalo chochamate.
2: Yai. Funa kupita kuti pari zokani ati ani batumene pe.
1: Etu ili yamwewo.
2: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Atangukala wanguno mwene.
2: Alifa. Na mpua sinda kulisane kutitisye kwa thunda neba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
2: Ae, ndaiti me.
1: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpacha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Vakudia vina? Takambili la mwini kazanga.
1: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho, hivyo vipese kana kumichi.
2: Basi tu kukulikulekana kumachu kwa ke?
1: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, na kamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
2: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni maganeza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
1: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
2: Maganise bwino nkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndiwo kula bwino kati mwana wa neba.
1: Utopenya kusonda kuli ndi chipata pata.
2: Yaye basi tizazonda.
3: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
4: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganzo yanu polemba message kuzera kunambala iyi 87 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza Equat. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mozambique. Ndithandizo lochokera kufundu global.
5: Pambuyo pa vambili vosa vaninavo. Atija wavomera pempho la kapela kupita kuphando la usiku wokha kumera dolo. Vinthu volangiza kubwezelera iye pa mpoyamba kulangiza ntchito za nyuani. Nampho nyengo zina kumbuyo kwa vo kwadilicha. Kuma bisala vo jujumucha.
4: Kufika kwa bwino wa chikondi wanga Atija, ndakonja tebulo la pamwamba lonekera kunchinje kotalikira pokoso ndi ujuju.
5: Potera kuganiza zola mabwino uto ndizijimukila
4: kusintha dada ndito yesa wabwera nalo pika na dawa la kufarmasia.
5: Ili moja lake la ntengo
6: Umoyo wako lindivo nchevi?
7: Wanga sindijiwa na mpo wako vilimo. Basi, ukani kuchita masoro yopima ya aja. Kapena watojiwa kuti ayani awina.
6: Yakaliyo sate, na mpo uto wina. Ningo wako wapenye lila waiyamba kuhune kia wazeni.
7: Nkaina ndikanena kuti ndifuna ndipitile ncho kuwina. Ndifuna hivi.
6: Bwela kuno, ufu nigila mpoto. Kapela, utofunda, gati, kufunda adi, kupika.
7: Moto wachikondi, atija. Koneka kwako kwa nditingiza.
6: Usasewela, ukuosa tu kufunda kwa chikondi. Mpepo, uchita uzie.
7: Kapena pangono, kapena nde yokondwa. Kwa ndorira nditingiza.
6: Kapela, pita kushipatala. Ukapi miche, yamene yako za ukala malaria.
7: Ndipita mawa, ndivomereza. Na mporero ndisie ningo karandiwe nyengo ino yoka ndipacheko kisi.
6: Usasowera ndi hivi. Kujua zae koti. Na koncho. Kujua kushipe nyelela.
7: Ngo ndipacheko kisi. Ata ujuju sunga ndipe.
6: Nanga tenenisa afuna kukuluza. Ndiku kakamisira kushipatala mawa. Poyamba.
7: Chabwino kukamba nchimwechi. Ningo koza kufomeleza wakulu.
6: Ujulo abwino alitush.
2: Ujulo abwino aduna meja. Ndikuyesa kumaliza nyumbai. Ndikumpenye lelano nguanga wansala.
6: Wansala ndende shani. Esi itashukoni chansikana.
2: Sujo kutiesta ndenina ya kukomo. Wama choka osa kambeka antu.
6: Zima jitika. Wakula. Ifu nika kupima malire.
2: Nampo, ito karanga tineo. Ndito nsoka elecha.
6: Wama soka lela viwi. Nanga ropa ndimalo yoni lela. Yesu akunkulubirira.
2: Ine ningo funo wino kwa yeyo basi.
6: Ndiye wama ziwa saizo. Nampo wino waisho. Umalangizidwa ndi ufulu.
2: Ndi makala organiza wuti. Ngati ndito nakuila ngati nongo wanga yeyo.
6: Uto ziyaruza. Ngati taunsefe. Ndiye wakata kumbukira kumpuya luzidwa kumene yuku.
2: Asante sana aduna meja. Mawiyanu yama nitandisa ukunda.
6: Ndili njira ya kunsunkanu kuza nandi malaria. Zipenye leila alritu.
2: Alitu mpanga, umoyo uenda bwanji.
8: Unkuenda ngati nyengo zonse.
2: Nkaka ngono wako.
8: Nkundipwe tekecha mutu.
2: Kukula ndiko pweteka. Ndikwa yao alela.
8: Ndili ndimanta. Yola kwa ngati iwe.
2: Kuopa vima chitika. Na mpo osa vomera kuti wajikula mula.
8: Uganiza kuti iye walitayari. Yokala ndila mulo.
2: Walindiwe na wencho. Kupenyele la chili jikulupi.
8: Iii. Kosa ucha. Na mpo ndiesa.
2: Imeneyo ili kuoti kaka kupenyele la kwa uzene.
8: E kuoti kupenyele la ndaviko ndera.
9: Esa lelo suda bwele. Tipita kukumo wake. Tika kamba shiani.
10: Kutitima kwa siya tepese. Pole ya bwino.
9: Tieti ese.
10: Ya, tiye tikazuzu mile. Baba wa kato ntimba.
9: Ambu Yesu.
10: Ifuni kaa tishi tepoka antu.
9: Kaka katitimba na fencho.
10: Sindi jiwa, na mposa tawa chapano.
9: Ine, ndilindimanta Esther.
10: Basi, tininde watuluke.
9: Ya.
11: Anya inu. Chani mwichi itapano kodi.
10: Tabole siya tepese.
11: Sinifuno jova tepese vanu vopita nuku maonche.
10: Nandeji anuli la lukashi.
11: Ah, chopande. Chilipo chandilo wa maso.
9: Tona babu ya kunda kutimba.
11: Kacheto, vimene vosa tupasene.
10: Lukashi, tapenya vonche.
11: Sinifuno ukamba vimene vu chopano. Chokani maonche.
10: Kleide, tisanamizi la kuti sida penye.
9: Nampo iye wakani la vonche.
10: Tifuna umboni.
9: Chani?
10: Kujambula. Kupikicha, kapena kuatana, okuatana.
9: Mwalimu Antonio.
10: Kapena otandiza, na mpoyefune kati kugire nchito.
9: Lukas wafuna ife mpotisa ponya.
10: Tugire planu.
9: Ya, tishite shite ema, chikalose chitikechi ntuchachikulu.
12: Pamenepo, ndipansiri zero, papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti ibwiraso mupatina ndizopanikisa zambiri zosangalasa komanso zachikondi. Soero la Pedro Muyambo ndichilorezo chochokera kubungwe la Visa Mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndichithandizo chochoka kufundu Global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambara iyi WhatsApp 14 55 55 5, wosayiwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
13: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
14: Mwai, quando 11, hoje das Amalonda. Ziwano kuti boma, la kazikitsa, njila ya tsopano ya chitukuko, njiko lonse la Mosambiki, pakufuna kuti mukhale magulu pa Amalonda. Cholinga cha boma, ndichoti mutandizidwe pakukhala membala wa gulu la Zamalonda, kuti muzikhalako ni mwai wa Malonda. Mapunziro pazachuma kupeza kongongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri, mfufuzani ofisi yoyang'anira za malonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a za malonda mdziko muno.
15: Okondedwa mfera, Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchipa pamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa muntu. Momenditu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasukulu. Pitani ku kampani ya Imoz, komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

ipone ra we athwane mme we ka patjela le bona ha mirimani mo tshur o baba o kwela we mira ha lo thaba bale nera po ha ka bakhani bakhani ole ipa ka nyale ke la ka

Ipele ba ba le ya hinta kiwa. Hinta kiwa ya nere ipaka mhinta ka. Munkili ba heni. Ero ila amina ela. Mkusheke. Anakusha na vira pwaka. Andi sinjo. Iwa atrasa rela.

venya ba ba le la mine do kusho he etano etana umphanya ikoropa imethana kanine he mwalo le ayi mwalo la mu methana nyu heni le ra yoni thowa la mina le ra ibe la mina ka ela o va hi wa maji la mina ki va hi wa ki va hi wa mai wivi wa ne ro la mina le na kusha elintaka ne ro la mina le nhintaka ne re ke hai Nerwa miyengisiwe neova hani nerwa thiri heva hanona yova hani mukusha mama ali ole muthele.